araw eh, di ba? Ako rin na nagpo-produce eh, di ba? Galing. Galing nila. Game na! Iinimok na isang consumer watchdog ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ng Energy Regulatory Commission na dahil sa umano'y bigo nitong pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema na sinasabing nagresulta sa mataas na singil ng kuryente. Sa reklamong inihain ng United Filipino Consumers and Commuters, giniit ni na UFCC President Rodolfo Avellana Jr. at accountant Marcelo Texon na pinayagan umano ng ERC ang Meralco na magkaroon ng after-tax return on equity na mas mataas sa 12% na nila'y itinakdang limitasyon ng Korte Suprema para sa mga public utility. Ayon sa UFCC, umabot umano sa 32% ang return on equity ng Meralco noong 2024. Binanggit din ng grupo ang liham ni ERC Chairperson Francisco Saturnino noong January 26, kung saan ipinaliwanag na hindi saklaw ng 12% ang limitasyon ang performance-based regulation rate setting methodology. Ayon kay Saturnino, kinilala ng Korte Suprema sa mga kasong inihain ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated ang PBR system at wala itong itinakdang return limit. Gayunman, hindi sangayon dito ang UFCC. Sinabi ng ERC na nakapagbigay na sila ng tugon kay Texon at ipinaliwanag kung paano nila tinutukoy ang pinapayagang rate of return na nila ay hindi nakapako sa 12% gaya na ipinapalagay ng nagre-reklamo. Ayon pa sa ERC, wala silang natatanggap na kopya ng reklamong inihain sa ombudsman. The authority, ang signing authority sa kanya. Ibig sabihin, Anya, maaari siyang magpalawas ng check at debit document mula sa accounts ng Senado sa LBP na isang malinaw na ebidensya ng operational control. Sinabi pa ni Gatchalian na nakapag-usap na siya sa lahat ng Senate staff upang tiyakin na hindi sila maapekto na sigalot sa liderato. Anya, marami pang empleyado ang kinakabahan hinggil kung paano sila mababayaran sa gitna ng sigalot. Nakatakdan din umanong lagdaan niya ang ilang check at debit arrangement para sa pagpapalabas na insentibo sa empleyado. Inaprubahan din niya ang promosyon ng walong kawani ng Senado na sinuri ng promotion board ng mataas na kapulungan. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na kinilala ng mababang kapulungan at Civil Service Commission ang liderato ni Gatchalian na kaya walang pagdududa na bagong Senate majority ang kanilang bloke. Binasura naman ni Gatchalian ang panukala ni Cayetano na magkaroon ng interim arrangement sa dalawang signatory sa dokumento bilang pagkakasunduan ayon kay Gatchalian na nagsasauli na ang mga dokumento si dati Senate Secretary Jose Luis Montales. Ibinasura din ni Gatchalian ang framing ni Cayetano sa Senado na hat

0: Oh, tapos, di ba, masyado pang illustrious and brilliant yung ano, yung sister ko, yung older sister ko. Although, she was kind to me and she did not, I mean, highlight the fact that I was so much less. Di ba? Kasi siya, maganda, matalino. In fact, all throughout, parang walang binayaran yung parents ko sa tuition niya eh.
1: Oh,
0: Di
1: scholar
0: ba?
1: siya eh.
0: Oh.
1: Ikaw din naman, scholar, di ba?
0: Hindi, yeah, nag-international school po kami, pero siya scholar ng ano ng school. Ako po scholar ng tatay ko.
1: Ay, saan? Ba't
0: Okay lang
1: scholar
0: yun,
1: ka?
0: basta basta pareho naman eh. Oo. So anyway.
1: Hindi, sabi ni Ma'am Miles, yun ang kulay na gusto ko.
0: Alin? Ito,
1: Parang
0: ito, ito,
1: to,
0: ito.
1: parang si Mana Santa daw.
0: Pero Ma'am Miles, malapit-lapit dito yung suot mo
1: Alin?
0: doon sa wedding. Ang ganda, fuchsia.
1: Oo nga,
0: Oh,
1: oo.
0: ganda. Kita ko yung mga ano. Sabi ni Ma'am Ena Gray, alam naman natin kung sino ang bayarang media. Not all, but some of
1: Ma'am
0: them.
1: Ena Gray, good evening.
0: Opo, Ma'am Ena, marami. Marami nga hong nakaka-disappoint. Kasi yung dati, alam mo, hard-hitting. Tapos all of a sudden, nawala. Di ba? These days, I listen to Ted Filon because, well, he's very well-researched when
1: Mas
0: he,
1: okay
0: ano,
1: doon, makinig doon, no?
0: Oo, kasi research siya eh. 4 hours na nga sila ngayon, pero hindi ako nagsasawa eh.
1: 6 o'clock na ng umaga yun.
0: Oo, kasi meron
1: Galing,
0: din
1: galing.
0: silang, ano, meron din silang prayers. And aside from meron sila kasing regular na pastor. Aside from that, when they tackle something, it's very, ano ba yung term
1: Well-researched.
0: doon? Aside from well-researched, talagang
1: Ano siya?
0: he knows the salient points of ano of the topic. Alam na alam
1: Mapapahiya
0: niya
1: yung ano, yung
0: talagang
1: guest nila eh.
0: ah
1: Di ba? Hindi makasagot minsan yung guest
0: oo
1: na hindi nila
0: yeah
1: alam.
0: pag hindi alam kaya hindi ka dapat mag-guest kay Ted Filon ng aang-anga ka kasi patay ka doon.
1: Pwede ka
0: Oh,
1: doon.
0: ang galing-galing nila ni DJ Chacha. Oo. Sabi ni Ma'am Miles, salamat po. Shades of Pink po sa Entourage. Guests po, Blue. Oh, how nice. Blue and Pink. Ano kaya ang first baby? Sabi ni Ma'am Energy, I like Ted Filon. Me too. Dati hindi masyado kasi parang ano eh. Parang nasawa ako noon. Dati, pinupost ko pa araw-araw yung nagsasayaw si na Chang Ami at saka ano. Di ba tuwang-tuwa ako dun sa portion na yon? Yung nagsasayaw sila. Tapos, ewan ko kung bakit nabanda ako sa iba. Tapos ngayon, bumalik ako kay Ted Filon kasi
1: Iba kasi puro commercial yung iba,
0: iba.
1: yung dami.
0: Oo,
1: Tsaka,
0: yung iba, grabe.
1: wala, hindi, ano, kulang.
0: Kulang. At saka, ano, gusto ko pa rin yung ano, yung gusto ko yung hard hitting na
1: Missense.

lang. Paano na lang ang buhay natin dyan? Oo. So, pag ganyan, na hindi tayo safe. Oo. Hindi ako buhaya, sabi. Oh, sabi, hindi ako buhaya. Sino ba nagsabi na hindi siya buhaya? Well, sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, legitimate blue ribbon hearing ay itutuloy ngayon. Kahapon ko to na nabasa. Pero ang tahi-tahimik eh. At saka yung balita ni Jojo, biro mo, nagpadala na ng mga ayuda, mga relief goods sa Mindanao, itong ating senadora, Manang Aimee. Malamang sa malamang ay hindi nga sila, baka hindi sila makompleto kapag nagdaos. Kasi naalala niyo nung Lunes, nagdaos yung version ng Blue Ribbon ni Senator Erwin Tulfo. Eh, pero kinatanghalian ay nag-adjourn ka agad. Dahil may lindol sa Mindanao. Ang galing ng excuse. May lindol sa Mindanao na dapat nating atupagin o asikasuhin yung ating mga kabayan dyan na tinamaan na lindol. Oo, nakakatakot po. Magulo. Sabi nga, magulo at walang direksyon. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Yung ating gobyerno, ganyan pinuna ni Vice President Sara Duterte ang leader

Kontrato ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. na aniyay siyang dahilan ng kaguluhan at kawalan ng direksyon sa Senado. Nananawagan si VP Sara sa mga senador na mag-usap na lamang. Mag-usap-usap na lamang upang muling maituon ang pansin sa kanilang mandato na naaayon sa saligang batas. Opo, abogado si Vice President Sara Duterte, kahit alam niya yung pangangailangan na magkaroon ng unified Senate. Kaya dapat magkaisa at mag-usap-usap yung mga senador, ayusin nila sa loob yung kanilang problema at huwag aasa sa mga interpretasyon at mga pagpanig o pagkontra mula sa labas ng Senado. Break tayo, ang oras in punto alas 10:30 ng umaga.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:33 na po ng umaga dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Dahil dyan, mayroon tayong naihandang word for the day na ayon dun sa ating unang adjective, yung pagpapadlak o pagpapasara sa business kalakaran dyan sa Senado. Padlock. Yale o ano? Ano ba yung mga pangalan ng mga padlock? Yale ba o ano yung mga sikat na padlock yan? Digital padlock? Padlock. Spelled P-A-D-L-O-C-K. A padlock is a portable, detachable lock with a U-shaped bar, shackle, yung shackle niya. Designed to be passed through a link, chain, or hasp, and snapshot to prevent theft, vandalism, or unauthorized use. Doon tayo sa unauthorized use. Di po ba? Ibig sabihin, ang namamayani dyan sa Senado ang batas ni Senator Sherwin Gatzalian. Kasi kapag ganun, pag pinadlock mo yan may gustong gumamit, unauthorized na yun. Oo. Hindi niya authorized.

0: po, si Gatchalian, sinabi na, wala sila. We do, ito yung exact words. We do not have 13. Di ba? Ganun yung pagkakasabi. We do not have 13. Nakita mo yung emphasis dun sa 13? Di ba? Kaya nga hindi kayo nag-elect na Senate President eh. Di ba? Acting, pro-tempore nilagay nyo. Bakit? Kasi matetechnical kayo. Nagahanap ka ng rest back eh. Pero yung rest back na tinawag mo, deing kasali bro. Sorry, senator pala, hindi pala bro. Ninong pala, hindi pala bro. Sorry. So, let's stop. Let's stop and go back to the basics. Kayong mga senador ang mag-usap. Andiyan kayo eh. Ba't ayaw nyo mag-usap? Ba't kung sino-sino tinatawag nyo rest back? Di ba? Para kayong mga fraternity. Di ba? Pag hindi nyo nakaya, tatawag kayo ng mga kakampi sa labas. Hindi ganun. 24 kayo, mag-usap kayo. Si Chonayu, Pangulong Marcos, mamamahagi na educational material sa San Juan. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Biyahing San Juan City ngayong

yan eh, yung dalawang atleta na yan, di ba? Nagba-basketball yan, mga player. Eh, varsity na nga na yan, eh, ng Ateneo. Eh, nalunod sa dagat. Inaalam nila ngayon kung meron bang may foul play ba nangyari dyan. O ano ba talaga ang nangyari? Yan ba'y talagang aksidente lang? May pananagutan ba yung mga... Dahil gusto nila malaman yan, may pananagutan ba itong mga yung coaching staff? Dahil marami na rin nagbigay ng kanilang mga statement dyan. Pati itong Philippine Sports Commission, sinasabi na rin nila na ang mga paaralan naman may kanya-kanyang paraan ng training. May kanya-kanyang style. Kaya lang, siyempre, ito raw ginawa ng Ateneo na yan. Hindi raw yan standard. Pero sabi kasi, ano raw, team building daw yung ginawa nila eh. Ah, team building. Meron silang activity sa dagat. May mga nagsasabi naman, yung dalawa mukhang tinangay ng tinatawag na rip current. Ayan yung malakas na agos ng tubig pabalik sa dagat. Na malakas yung agos na yan. Talagang matatangay yan. Kahit matatangkad yan, malalaking tao, no? Eh, kayang-kaya silang tangayin. Itubig yan eh. Kaya, ayun. Tapos madadala ka niyan doon sa malalim na parte. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Babalik sa dagat eh. So, yun yung sabi ng iba. Karaw yan ay tinangay ng ano, ng rip current. Alam nyo, yung, hindi naman yan, ano, hindi naman hihilahin kanyang palubog, hindi. Palayo, papunta lang dun sa mas malalim na parte, papunta sa

0: doon na sa may malapit sa MOA. Ha? Didiretso yan sa EDSA hanggang doon sa North Avenue. Tapos pabalik. Doon din magtatapos. Pinanggalingan. Isa, siyempre, hindi pwede makadaan dyan sa EDSA. Ang gagamitin nila yung ano, yung EDSA, yung carousel, yung dinadaanan noon. Ayun ang yung busway. Doon sila dadaan yung sa marathon. Kaya masasara yan sa EDSA. Magkakaroon ng mga rerouting din dyan. Kasi yung mga bus, doon muna sa ano. Kaya lang, gabi naman yan, hating gabi, at ni-expect yan hanggang madaling araw. Magiging sarado yan hanggang matapos. Makatawid sa finish line yung huling runner na makakatapos. Kasi hindi lahat yan makakatapos eh. Alam niyo, mahirap tumakbo dyan sa EDSA. Ha? Maraming taas-baba dyan eh. Pag yung mga pataas na, ang hirap tumakbo pag pataas. Marami dyan sumusuko pag mga pataas ang takbuhan. So yun po yung abiso ng MMDA. Ha? Manap kayo ng mga ruta dahil dyan nga sa gagawin. Ito, yung MMDA, yan po yung kanilang paalala. Itong marathon na ito, ang tawag dito, Galaxy Manila Marathon. Ito po yung gagawin, 11:30 p.m. Ngayon, bukas yan, ng hating gabi na ito. 42 kilometer yan, starting dyan sa may SM Mall of Asia, sa Pasay, and doon sa mag-U-turn sila pagdating dyan sa North Avenue sa Quezon City at sa may SM North EDSA. Kaya magkakaroon ng stop and go scheme na ipatutupad dyan sa EDSA bus operating sa pagitan po ng PITX at SM Mall of Asia habang ginaganap yung marathon. May iba pa kasi meron yan 10 kilometers at mga 5 kilometers. Ibang-ibang ruta ang gagamitin dyan. Ito lang 42 kilometers. Yan yung dadaan dyan sa EDSA. Ayan po yan. Ha? Okay, may report si Chona Yu. Loyalty check daw sa AFP, hindi na kinakailangan. Alamin na natin yan, ha, Chona? Okay, report ni Jojo Sikat. Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, alas 5 na.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung nandun sila sa loob ng hospital, kaya importante rin ma-assess mabuti yung mga building katulad ng ating mga airport na nakita kanina. At para sa ganun, matiyak natin na wala tayong magiging problema. Kaya ganun din ang ating support, pagtutulungan namin para sa ganun, ma-rehab natin ng mabilis na panahon itong mga hospital sapagkat ito yung unang-unang mga pangailangan dito.
4: Ako si Jong Malapas. Mga senador sa majority, tinanggap sila doon ni nasarangga ni Governor Ruel Pacquiao at Mayor Lorelei Pacquiao ng General Santos City. Ayon kay Gatchalian, ang kanilang pagtungo doon ay upang iparating ang pakikiramay ng buong Senado sa mga namatayan at makita ang lawak ng pinsala at kung ano ang dapat na mga prioridad.
5: Kami nakikiramay sa mga nasawi at of course nakikiisa kami sa mga kasamaan natin apektado ng lindol at nandito kami para ipadama sa kanila ang aming malasakit at tulong at sabi ko nga ito ay umpisa pa lang at makipag-ugnayan din kami sa ibang ahensya para tuloy-tuloy ang suporta.
4: Ayon sa bagong talaga na Senate Committee on Finance na si Senator Ercito, pangako ng kanilang grupo ay tutulong sila sa rec-

kasama ang kanyang mga kliyente na mga dating Marines o Army, di ba? Ang mabigat doon, parang sila yung nagkumahog tapusin kasi talagang wala silang kalaban-laban pag naghayag ng katotohanan itong mga Marines na to. Di ba? Dahil wala silang power of contempt dahil ito ay isang consultative meeting lang, di ba? So hindi sila mata, hindi sila man

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Si Master Sergeant Orly Gotesa at kinasuhan ng Filipino-Chinese Friendship Day dyan sa Chinatown. Kung saan ang inimbita ay ang Senate President, pero ang inimbita nila ay si Alan Peter Cayetano. Kahit na si Sherwin Gatchelian ay mas madali sana dahil may dugong Chinese. Pero hindi yan ang inimbita nila. Dahil ang inimbita nila ay Senate President. In other words, kinikilala siya na ng grupo na yon bilang lehitimong Senate President. In fact, maging yung grupo ni Gatchelian, kinikilala rin naman nila na hindi pa nila naaalis bilang Senate President si Alan Peter Cayetano dahil wala daw silang 13. Saan ka ba na nakakita? Wala pala kayong 13. So paano kayo nagkaroon ng quorum para palitan lahat ng chairmanship at ilagay ang iyong sarili bilang Senate pro tempore, lalabing dalawa kayo. Kaya doon po papasok na nililito nila ang taong bayan, sasabihin na hindi, may jurisprudence yan. Yung mga dati, no? 2015, 2008, may mga ganyan ano, na nagdeklara na may quorum na 12 lang. Iba-iba.

0: medyo mahirap. Di po ba? Wala namang magagawa ang judikatura, ang sandigan bayan, di ba? Dahil sila ay korte. Pero yung mga nag-uusig, kung sila po ang hindi kikilos, parang limbawa yung kaso ni Dilima. Naalala niya. Di ba? Kaso ni Dilima, no? Nung panahon na yan, DOJ Secretary pa si Boy Grimulya eh. Di ba? Apo. Siya na rin po ang nagsabing hindi na-appeal eh. Di po ba? Samantalang dati, naglabas pa ang Court of Appeals, di po ba? Na yung kasong dinesisyonan ng Korte sa Las Piñas ay parang pinababaligtad at sinasabing hindi naman komo, nawalan na siya ng mga testigo at yung mga testigo ay nag-back out na tulad ng sinasabi niyo nag-recant, eh wala ng kaso, wala ng ibang testimonya, ibang paraan ha, para siya'y usigin. Tama? O eh, mayroon pong pagkakataon na pwede pang i-apila yan. Tama? Eh, ang prosecution eh, nasa gobyerno rin. Di ba? Eh, kung yung mismo Justice Secretary ang nagsasabing hindi na kailangan mag-apila pa. Alam nga namang kumilos yung mga prosecutor. Sasalungatin nila yung kanilang boss na kalihim ng Justice Department. Ang hirap, di po ba? Hindi naman pwede, di po ba? Kaya, ganun po ang sinasabi natin. Eh, lahat po ng mga kasong yan, eh, pinagbuwisan din ng pera ng bayan. Pinastusan. Pinastusan. Kaya kung nauwi sa wala, ewan ko ba't nagkaganyan. At ngayon, umabot tayo doon sa panahon na ang dating Justice Secretary Boying Remulla na naglagay pa ng mas mataas na antas na ang kaso pag pumasok sa husgado ay meron na pong reasonable na tinatawag, no? Reasonable certainty of conviction. Parang meron ng dahilan na nakatiyakan ng conviction bago umakyat sa korte yan. Hindi na probable cause. Mabilis ang probable cause eh. Pag probable cause sa prosecution, hinahanap lang yung maaaring posibilidad na naganap yan. Pero ito, reasonable certainty of conviction, eh kaya naman ginawa yung kasi nag-clacklag na daw ang mga kaso sa mga korte. Nagkakaroon ng heavy cases. Dahil nga, probable cause lang. Sige, sa husgado nyo na pag-usapan yan. Sa korte nyo na pag-usapan yan. Laging ganun. Ano? So dito, pag walang certainty, no, reasonable certainty of conviction, hindi na natin ito paabutin pa sa korte. Dito pa lang, dismiss na. Kaya lang, takantaka naman ako na ang NBI umaaktong DOJ. Dahil sa kanyang pananaw, siya na mismo naghusga na nagsisinungaling yung mga Marines. Na yan daw mga Marines ay kinocoach. Siya na rin. Siya na ang nag-cast ng doubt. Siya ang investigador, ha? Ang NBI, investigador po. Kaya ka nga dudulog sa kanya. Hindi man lang niya inimbestigahan yung dinulog ng 18 Marines. Sila na nagdala ng reklamo, sila ang inimbestigahan. At sila din ang inakusahan na nagsisinungaling kayo. Hanggang sa dulo, eto na ang bansag sa kanila. Destabilizer kayo. Ibang klase. Di ba? Ibang klase talaga. So kalimutan na natin na sila'y tauhan, isaldi ko, at ang trabaho niya mag-deliver ng pera na nasa maleta. Kalimutan na natin, eh facts yun eh. Factual yun, nangyari yun eh. Tama? In fact, yung mga nakakaalam niyan, din yung nga tinatawag. Si
1: CRJ 8, 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: kaibigan siya na siya ay hindi aalis sa grupo ni Senator Cayetano sapagkat tama, nasa tamang proseso ang tinatawag nating majority group. Oh, so, at least hindi raw nagkasakit si Jinggoy. Mm-hmm. Hindi lang umiyak para hindi makasuwa.
1: Yan on Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile device.
0: Group. Naku, ano ba yan?
2: Naniniwala ka silang Teresa talaga eh.
0: Oh, sige. Sabi ni Sena Gray, huwag tayong matakot na mag-post basta hindi rebellious. Punahin natin ang mga kademonyohan na ginagawa nila. Tama. Basta wag po yung pag-aalsa.
2: Sa batas, yung mga
0: yung na kailangan na ayon sa ating saligang batas, yung ating mga komento.
2: Mula kay Ma'am Lichen, Blessed morning po. Pretty, Tita Carmen and Sir James. Like na po and share na po. Done na po. Thank you.
0: Salamat po. Sana lahat po tayo mag-share sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. Para naman dumami po ang ating mga napagsisilbihan na marami natin pong mga kababayan. Ulitin ko yung ating pasasalamat ha. Maagang paghanda ito para sa araw ng Kapaskuhan. Pero dapat nung isang Pasko pa natin na ipamahagi yung ipinadala ni Nuela Matsushima na mga damit po. Isang malaking kahon ng mga damit. Maaring kinolekta niya sa mga OFWs ha, sa Japan. Maraming salamat.
2: Salamat po, Ma'am Noela. Mula naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother
0: Garin at Boy Dila at Gurang Alvarez. Nagpapakita lang ang ating ang Iglesia ni Cristo ng disiplina sa kanilang mga kaanib.
2: Sabi ni Sir Fernando Claros, yung Marites lang naman ni Matibag ang nagsasabi na may threat sa Senado.
0: Bago na ba pangalan ni Matibag? Hindi ba Melvin?
2: Melvin.
0: Melvin ho. Melvin, hindi Marites. Magpapabinyag ulit si Director Melvin Matibag. Diba? Melvin po, hindi Marites. Sabi ni Evangeline de Celisa, hindi nag-grand standing si Senator Marculeta. Naglalahad ng tama. Hindi ka pares ni Erich Bendalo. Puro salita. Kanal ang sinasabi.
2: Sabi naman ni Ma'am Sally Sueño, si Madriaga, naging witness, isang kriminal, kidnapper, pinapaniwalaan, pero yung Marine, inaaliposta, di pinapaniwalaan, tanga na lang ang maniniwala sa sangkot.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, kailan next hearing sa flood control scandal, Ma'am Carmen? Sir James, wala po kami balita. Wala pang balita. Wala pang ipinapublish. Wala pa tayong nababasa at wala pa tayong naririnig na pahayag na kung kailan ang susunod na pagdinig. Itong si Senator Loren Legarda nagpapatunay na wala namang banta ng kaguluhan. Dahil nandun siya at ang kanyang mga staff, di ba?
2: Yes.
0: Oh, so, ano ang... Tsaka merong mga ano eh, meron tayo dyang USAA. May PNP, may Marines.
2: May Marines
0: at pwede
2: tayo
0: pang magdagdag ng security kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, di ba? Hindi lang kayo talaga pumasok. Yun ang totoo dyan. Ayon nyo lang matuloy ang pagdinig. Yan, hindi po sinasabi ng inyong lingkod. Yan po ay sinasabi ng ating mga kababayan.
2: Yes.
0: Di ba?
2: Dahil nag-iindak

0: Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Madam, si pangakapunan ang dakdak ng dakdak. Nagilty daw si Vice President sa impeachment, abogados impeachment ni Vice President. Eh, kalayaan niya po ang magbigay ng kanyang sariling opinion, sariling pahayag. Sige po. Pero tayo, mag-iisip tayo. Tama ba o hindi? Kaya magsaliksik, magsuri para makapag-isip tayo ng tama. Sabi ni Evangeline De Sarisa, good day, Antita. Si Kapunan, nasa hearing pa lang ang articles of impeachment ni Vice President. Sinasabi niya na may impeach talaga si Vice President Sara. Mind conditioning po yan.
1: Jocelyn Garcia, kay Tatay Strauss Fernandez, kay Evangeline De Salisa, kay Recoracion, kay Emilski Zapata Zablan, kay Mormi Amak, kay Jumedes Castro Jr., kay Mercy Fernandez Narciso, kay Menchi Me, kay Lianeta Ryan, kay Roxanne Costo, kay Edwin Abarca, kay Harvey Morales, kay Nilda Taktay, kay Joel Latore, o kay Joe Latore, kay Piotr Nikolaevich Rasputin, kay Kimura Dolores, at kay Jaime Samoya Bernante. Magandang umaga po sa inyong lahat ngayong araw ng Biyernes, July o June 12, 2026. Laban sa pamahalaan, sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanilang kaalyado, ni Lacson, hindi niya isinasatabi ang posibilidad na ang 18 dating sundalo na dinala sa Senado noong Lunes ay maaaring magamit bilang bahagi ng mas malawak na plano upang magsasik ng kaguluhan at magpasimula ng destabilisasyon. Nauna nang nagbabala si Lacson na ang lumalaking frustration sa hanay ng sandatahang lakas ay maaaring magdulot ng panganib kung ito ay sasamantalahin ng mga mapagsamantala at makapangyarihang destabilizer na ginagamit ng mga pambansang usapin tulad ng mga anomalya sa flood control, inflation at pagtaas ng presyo ng langis. Binanggit din ni Lacson na ang 18 dating sundalo na unang nagsabing naghatid umano sila ng mga maleta ng salapi mula sa kickback ng mga proyekto sa flood control para sa ilang personalidad ay nakasuot ng fatigue uniforms nang pumasok sila sa Senado noong Lunes. Tinukoy ni Lacson ang intelligence information na ibinahagi ng NBI director na si Melvin Matibag na maaaring gamitin ang 18 upang makakuha ng suporta mula sa mga miyembro ng uniform services, lalo na at may mga anti-government protesters na araw-araw na nagsasagawa ng mga rally sa labas ng Senado. Sa ngayon, sinabi niyang mahirap makakuha ng simpatya mula sa sandatahang lakas ang 18, lalo na mula sa Marines dahil hindi bababa sa 12 sa kanila ang dishonorably discharged mula sa servisyo. Anya, halos itinakwil na rin sila ni retired Marine Colonel Ariel Quirubin dahil itinuturing silang kahihiyan ng kanilang hanay, ani Lacson. Dahil sa naturang potensyal na banta, inilagay ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kunyari, Senate President Sherwin Gatchalian, sa heightened alert ang seguridad ng Senado, kabilang ang paghihigpit sa pagpasok at paglabas ng mga senador at pagbabawal muna sa mga bisita.

in arresto naman kahapon, June 11, ang negosyante at dating Ilocosur Governor Chavit Singson kaugnay sa reklamong cyber libel. Ayon sa Quezon City Police District, si Singson ay inaresto sa kanyang tirahan sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ito ay kasunod sa paglabag sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 na inisyu ng Branch 21 Region na maghatid ng serbisyo na direktang nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Ang National Prosecution Service sa ilalim ng Department of Justice ay may atas na magsagawa ng preliminary investigations at pag-uusig sa mga kriminal sa ngalan ng

Si Inicia naman ni Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa umano'y patuloy na kaguluhan at pagkakahati-hati sa Senado na anya'y sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon. Ayon kay Duterte, may tension ngayon sa